susute, ngayina kubala lususute, ngayina kubala lususute, eh ya ya. Ngayina kubala lususute, ngayina kubala lususute, ngayina kubala lususute, eh ya ya. Batembulo yo dibala simu.

kubala lususute ngayina kubala lususute ngayina kubala lususute eyaya ngayina kubala lususute batambulo yo dibala simwa